Eu chau chau hina usa na batuko tsa wai soi zuba nangwe tha wala buibi na wena yuna zawash pa handa jang wasa na usba na gura nyu. Yuga ina zwach yuwe gwa na sawash ma uns gwa hina usa na ente banam tha wala buibi na wena yuna zawash pa handa jang yetwe zuba maso ba jamai wala usba na gura nyu. Ai zuba jamai wala bui shwan na usa na batuko tsa wai zuba jamai wala cha zuba bieme jai zuba gigi shwan na usa na yuna zawash pa handa jang wasa na usba na gura nyu na batuko champsu bide champsu ma champsu ba jamai wala buiba na usba na gura nyu. Na ente pajamai wala buibi na wa tao en ko yuna mio ai su pajamai chich ko kan hawa na yu ai su pajamai sek ko ba wa na wa ke ja su pajama su yu shun ko pajamai skam na wa na yu kach na shun yu ja ke gi ja su pajamai sek ko ba wa na wa na yu na sa wa shwa han da ramo se na us pa na ko na yu ma yu jamai han da ko ja ja su pajamai mia su ba uns ke pa na ko na yu ai su pajamai wa cha yu kan ha sa na en su ba ya jet kwa suba maño chawai chawai ko sio tus me bane kwa naño jet kwa suba chawai wala unse na upane chawai ya suba un kwa witen naño ai suba chawai wacha yo yo ndena buena sa wach pa handa ramo se na un supane kwa dio na na ta wala bui bi na we naño ai suba chawai kwa shiwe pa cha cha na we ya kwa shiwe te ba cha ai suba chawai wa na un sa naño na sa wach pa cha suba chawai wala bui bi na we na ba su za vuelta yo na ta wala bui yo yo ndena we naño na si ma suba chawai Handa jamus pane kuna nyu kwash pajama yi kwacha yu achun de nawe tan nam batsu kwetsa welte Nau ta yu achun de nawe na nyu na sawash pa handa jamus pane kwazi yu chasu pajama yi na ente puyi pi na wana batsu kwetsa welte Chasu pajama yi masu yu chama yi pituñi kwe pas unden chasu pachanya pane kuna nyu masu yu chama yi chasu pajama yi tuvi na kiki wazi ya pane kumasu yu Uite yu nau yu tunta na nyu na ja what's en pa jamo yu ga na u nya pa ne ga ji u cha su pa jamo yu pa ja ta khe ji pa gi na nyu ma su pa jamo han da jamo su pa ne ga ji ku pa jamo na en de ba wa cha yu e chun de na we na ba su ku za wel ta na nyu na ta ja su pa wa cha yu e chun de na we na nyu na si ma su pa jamo han da jamo su pa ne ga ji ku pa jamo han da pu bi na we ta u Jai meta wa niu nau niu tunda na niu chasu pajama yi tun shas ke una wa gazio kwash pajama yi wa cha yu chun da na wa nam ba tsu ko chamte ba ai ta ko na sa pajama yi wala wa cha yu chun da na wa ta wa yi tsu la wo ki wa su baldano ki wa su pajama yi wala us pa na ptu tsai yi with su ba na niu ai tam su pajama yi han da ja us pa na ki na niu kwash wa pajama yi wala wa na wa ba na ki na niu chasu ba Ena ena jet kwa subas kemu na upane kuna nyu cha su pa pis pis kemu na upane kwa jiko shpa jamai na ente ba wacha jua chun de na we na ba su kwa zawelta na nyu na ta cha su pa jamai jua chun de na we na nyu na sis pa jamai ma su yu luch kwa we shpa jamai ki ki pilla pa cha su u ga nya phan de na nyu ma su yu cha su pa jamai na ente ba yu cha su pa jamai anas pa walas kemu na upane kuna nyu jet kwa su pilla jet su ba ma su chua ni ya tsuba jamai han da uns pane kuna yo na ente pa jamai wala bui bei na wa zio na ta wala bui wa cha yo chun de na wa na yo na sis pa han da ja ja tsuba jamai yo chun de na wa na ba tsuko tsavel ta zio e go jamai sena uns pane kuna yo na ente pa jamai ko pa bui bei na wa na yo With the champ so bajama yi kwash pa nauta wacha yu achun de na we na yun na sis pa mwese na unspa na yun kwash pa jama yi nam batu kwa tawelte pa jama yi ay su ba mhina we na yun naut wala ka yu na we na yun cha su pa wala ay su ba unsi yu tina we ta wu na seken su pa uga na wu nya ta na yun ma su pa yu ai su yo wa yo ke chi sa ba sek me ya na yo ma su yo yo in ko yo ta gun ji zia ta zio ma ni ma ni sa su ba ja mo yi ko sh pa wala ka hi na wa ta wa any sa wa shi a cha ge ja sek pa wa da na wa na yo ma un skip na un square ja minas ba un pa na na yo ja yet ko su ba ma ma un skip na un skin na un sa na en te na yo ja me ta wa ai su ba wa shi with su ba wa ta ko su ba ja mo yi wa sak cha cha wed ni meso ba jamo ye a chu cha so ba wala cha cha wed na we na nyu cha su yu ai su ba jamo ye wala ka hyu na we na nyu cha su se kwe ba wala cha cha wed cha hyu kwe ba se kan ji na we ya na nyu ai su ba jamo ye ochon de amaño y sabane na nyu wala ka chkwe pe ya jamo ye nu skwe ba ki gi wed na un si azio na en sus kan gu dio ma ma cha hyu kwe ba yo na we chi
Intawa na nyu chasu bajama iguala jigthawa ispanuspan iguala pa ya jusu negua chasu bajama y metau iguala jig sha chasu bauha negu na nyu metau wachundeya witzkuesu ba na je omech limea guevamos yu na nyu chasu ba ipia ipuayu y wachka isna uhatiu witesu yu chamu na nyu na yu hatiu chasu bajama y iguala kahiu na uustau na ente na nyu chasu ba iguala negua na uhe namba tu kuchawai te na nyu Masu yu jamu iguala unasena unspane kuna nyu chasu ba iguala njih unsune kwe na ungu ipikuwa pa iguala esh na uwe na nyu chasu ba jamu yi ipikuwa pa esh ya chutundiyo gich pa spamba na uwe na nyu Atiu chanyo kamen jamu yi kwa ishpa na ente pa kahiu na uwe na mba tukwa za uwelte na nyu Handa kwa jamu unasena unspane kwa tiu ay sususni pa Pan hawek na ente na nyu chasu pa jamu yi wala kahiu na usunka na mba

Masu yu chai metha u upshanya cha su ba yu inskwa de ba yip ta na nyu yu inskwa su janya yu na up ta na nyu cha su e we u tape tape yu kwe ba u men na nyu cha su ba yu kwe ba psu na we ba na ziu cha mwen shu ma nyu na we cha su ija we na sa unsta na nyu cha su ija na sa kwe ba cha mwen yi handa ra skem na unsta na nyu Tu eses yu chaso ba jamon yi ma nenyu na wa ten ta wa na ba tu ko ta wa ta zio na ente ba jamon igual a ka hi na wa na nyu e ku chamo sena un spani ku na nyu ai zo en sus ni ku ba yu da na ente na nyu chas ba jamon yi bu yu au jai ku shak ba jamon iska una wa nga na ba tu ko ta wa ta na nyu e ku chamo spani ku zio na ente ba jamon igual a pu yi na